0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the best. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
1: Kakailian, amoy mo nga tanta nga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay kumaapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo dita Middle East. Sapay kuma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.
2: The Hits All Day. The best mix from the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound.

0: katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Di na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nunung Teng, tipo pusay, iti ay ayatintay tibia, mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes, dan sa iya, di pa nagtaripato da, ta uwan, idasdasi ta, namak ng uwan, humindong na kurawa, ti Juices Funeral Homes, at atyapil ta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken adlapay sa kada sa dya, baklutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Agutin, Ilucosur, Lascud, Candun City, Ilucosur, Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinavite, Bagwang, La Union, Juices, Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matron, Ningnis, Nenita, Apilado Gonzales, Mabalintayo, nga kontakin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9, 0927-683-29, 0809-273-2908 or 0919-991-2188. Juices, Funeral Homes, si Pupunno, nga nagserbi, nga nakay.

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
2: Paano malalaman ng marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, Panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises. At number 40, Power Drive Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
3: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction, ha?
4: Ano bang sekreto?
5: Wala, pare.
4: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
5: Dapat tamang oras ng pagkain.
4: Tamang oras ng pagtulog.
5: At tamang oras magpapawis.
4: Para healthy tayo lagi.
5: Gaya ngayon.
4: Tamang oras na para...
5: Oras na para ano, pare?
4: Para mag-coffee break, pare.
5: Mahirap namang puro na lang trabaho.
4: Kailangan lagi may katuwang tayo.
5: O ito,
4: share tayo.
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
3: Iba ka talaga, pare ko. Hilib ako sa'yo sa sipag mo.
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Ang sarap ng natural.
8: Available at the generics pharmacy and other drugstores near you.
9: Craving something new and exciting? Come and visit Bistro Enye. Savor our famous pad thai and pastil, or try our affordable dishes below 100 pesos. Enjoy every dish with our authentic sambal. Here at Bistro Enye, we are open Monday to Friday from 9 a.m. to 9 p.m. Bistro Enye is conveniently located at Giant Building, Peza BCEZ, Luwakan Proper, Baguio City. For inquiries or reservations, call us at 0927-700-2230. Bistro Enye, where every dish is a celebration of flavor. We also deliver via Grab Food. Experience a celebration of flavors at Bistro Enye.
10: Ang programang Big Morning Rush ay headed sa inyo ng Pagcore.
11: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcore.ph. Isang mensahe mula sa Pagcore. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcore ang Pagcore Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcore Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcore.ph/pagcoreguarantee.
13: Best of the best music in the morning. Big Sound FM.
14: Big Jerry now.

ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
1: Best of the best.
2: Best of the best.
1: Best of the best. Big Sound FM.
3: Ooh, it's Big Jerry now. I love you, Big Jerry.
4: I love you, Din Bebeko. Oras natin. It is now 10:33. Later on, mga kaibigan, is going to happen. 11:15. Baggy flavors. Yung pong mapapanood sa Altitude 1470 Multimedia. And Altitude 1470 sa Facebook. Yan, mga kaibigan, gusto yung makita live sila. Sir Rico. Yan, Rico John. Kasama natin dyan, Sir Rondell. And kay Sir Byong. Kasama din natin dyan ang ating mga University of Cordillera students. Yan, mga kaibigan. At ang featuring natin ngayon, later on, is the Order of the Scarlet. Sila po itutugtog mamaya, mga kaibigan. Di ba, ma'am?
5: Very good.
4: Yep. Live broadcast from Cafe Omali din, mga kaibigan. Kasama po, Baggy Flavor, live broadcast from Cafe Omali every Thursday at 11 o'clock in the morning, mga kaibigan. Di ba, ma'am?
5: Very good.
4: Yeah. Kaya makikita nyo ng live. Ayan. Order of the Scarlet later on. Meron pa tayong ano dyan, mga kaibigan. Ang mga kasama natin dito The Abad Brews Angeles in Baguio City and Araneta Brew Olongapo. Ayan ang ating mga sponsors. Makikita natin sila also as live streamed on TikTok and Facebook. Yan. Kasama rin 959 Big Sound FM. And of course, meron pa tayong greetings din sa ating mga masusugid na tagapakinig. Lalong-lalo na, syempre pa, ang mga poging-pogi at wala nang iba pa. Mga nasa Camp Aguinaldo, mga kaibigan. Yeah, baby. Good morning, DJ Big Jerry. Paki-shoutout naman ulit ang mga tropa kong nasa General Headquarters Bomb Squad dito sa Camp Aguinaldo kay Technical Sergeant Jack Sparrow Okia. Yan, ng Philippine Air Force. Technical Sergeant Victorina Schwang Sanchez, Philippine Air Force. At sa akin po, ako, Technical Sergeant Mark Luis Conde. Listening to Zeno Radio, naka-bluetooth sa JBL Party Bus. Ayun talaga, lakas nito, may JBL, o diba? Naka-party bus pa sila. Sir, anong ulam natin ngayon? Ha? Nagluluto ng ulam na tanghalian. Yes! Paksiw na bangus! Wow! Sarap naman yan, mga kaibigan. Ha? Paksiw na bangus. At paki-shoutout na rin po ang aking family dyan sa may Purok 5. Yes! Baguio City. Greetings coming from Technical Sergeant Mark Luis Conde. Hey! Ngayon din po, mga kaibigan, binabati natin ang aking Commodore na namimiss ko na, si Casamiriel Calianta. Eh, sir, namiss na kita. Good morning, RMG. Okay naman. Kami ingat palagi. RMG, God bless. Salamat rin. Yes! Talaga naman si sir. Na namimiss ko na si sir, ha? Aming Commodore. And ganun din po kay Randy Aquino. Maraming salamat, Big Jerry, sabi ni Randy Aquino, o diba? Enjoy na enjoy yung mga... Enjoy na enjoy ba mga pasahero nyo pag kayo'y nakikinig? Siyempre, sabi daw ni paring Roma Espinola dati, pag nagpapatawa ako, tumatawa na yung kanilang mga pasahero. Yan. Bukas pupunta ako dyan, wala akong pa-parking. Ayan. Okay, paring Roma Espinola, maraming matsalams. Mga poging drivers natin, tropa peeps. Ay, na laging nakikinig sa atin ang J-Film Car Aircon. Hello there, good morning. Nakikinig din sila, siyempre pa. To Boss Mike and the PNG Vet Clinic, to Fernan, ang J-Film Car Aircon at PNG Vet Clinic ang matatagpuan po sa Total Gas Station, Howard Marcus Highway. Ang ating official barbershop, mga kaibigan, the Aspie Barbershop. Uy, pag umakit sila ang mga taga Bomb Squad din sa Baguio. Kung gusto yung magpagupit, sir, are. SP Barbershop. Yes, to Mommy Sandra Peña. To Boss Ryan Peña and to Miss Rana Peña. Yan. Francis Ariel David Tolis June Dromel. And to Boy Bag. Yung SP Barbershop ay matatagpuan sa Magsaysay Avenue beside Maharlika Building, Baguio City. Ganyan din po. Hello to the whole staff in Kuna Enrico's Pasalubong Shop. Kasama dyan si Jericho and Merlin. And of course, One Stop Grocery to Mona Nardo and to Jay Bay. Ayun din kay Manong Bong ng Raja Kyle Taxi. Yan, maraming salamat sa lahat ng mga pogi drivers on the road. Our time is 10:37. Uy, ito, pampagana habang nagluluto mga taga-Camp Aguinaldo. Tayo mga bagong kasal, pang romansa daw. Magkasuya buong gabi. Dito lang siya, Big Range na, Big Sound. Boom!

0: Baguio flavor.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
0: Discover the sound of the Highlands with Baguio Flavor. Baguio Flavor. Tune in for exclusive interviews with Baguio's best local bands. Get the inside scoop of their journeys and jam to their original compositions. Catch the beat of Baguio's vibrant music scene only on Baguio Flavor, where the city's soul meets sounds. Baguio Flavor, bringing you the heart and sound of local music. Thursday, 11 a.m. to 12 noon, only on Big Sound FM.
5: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
6: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujidanzo, Beerpol, Maita, Technogas, Technic, Iberplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, aircon, parts, and trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
7: 0912-229-6720. RSK
6: Appliances, Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
8: Lulungteng, di pupusay, iti ay ayating tayo mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Dan sa dya, di pa nagtaripada, na one, inasdasita, na magnangwan. Umindo na kurawa, di Juices Funeral Homes, at dagchapil ta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at dabay sa kada sa dya, Bagmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur, Lascud, Candun City, Ilucosur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matunon, ni Ms. Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-9921-88. Uses Funeral Homes, si pupuno nga nagserbi na nakayo.
9: Ninety 5.9 Big Sound FM. Check your time. It is now 11:16, and of course, Baguio Flavors is happening right now. Brought to you by 2600 Productions, Altitude 4070, and Big Sound FM. Good to be with you again. Kape Umali, Abad Brew Clark, Araneta Brew Subic, Metro Baguio Lions Club, and Vice Snack House, mga kaibigan. Yeah, seto na po tayo, mga kaibigan. We will be giving you the live broadcast of Altitude of Baguio Flavors, rather, mga kaibigan. It's happening right now.

our supporters, andyan po ang Metro Baguio Lions Club, andyan ang Cafe Umali, andyan ang Abad Brew sa may Clark and Araneta Brew sa may Subic Bay, and also ang Altitude 1470. Live ho tayo ngayon sa Cafe Umali sa Shangri-La Village. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Of course, kasama naman si Big Jerry dyan po sa may studio na nagbabantay sa mga oras sa ito habang siya ay nag-iingay. Kasama rin po natin ang ating mga kaibigan mula sa University of the Cordilleras, mga MASCOM interns. Ayan, di ba? Ang kasama ka doon. Ayan, di ba? So mga kaibigan, for today, we will be featuring one band na talagang kilala dito sa Baguio, tumutugtog kung saan-saan at na-appreciate ang ating mga music lovers, no? So sa mga kaibigan po natin, we will be featuring, of course, the music from our featured band. On bass, we have Bitong. On drums, we have JM. On guitar, we have Keith. And guitar, we have Marson. And vocals, Miss Leia. Please welcome for their first song, Order of the Scarlet.

0: Order of the Scarlet, mga kaibigan, palakpakan natin sila. Thank you very much for joining us for Baguio Flavor. Welcome back.
1: Yes, this is our second time.
0: Second time on Baguio Flavor, mga kaibigan.
1: Maraming salamat po.
0: Yes, and para sa, sabi nga nila, para sa kabatiran ng ating mga listeners and viewers, pakilala natin yung mga band members siguro. Let's start with, of course, ang ating vocalist.
1: Yes, ako po si Leia.
0: Si Leia, yan. And then?
2: Ako naman si Bitong on bass.
0: Bitong on bass.
3: JM on drums.
0: JM on drums.
1: Keith on guitar.
0: Keith on guitar. Wala siya mic. Pasensya na kayo.
1: Keith and also Marzon.
0: Marzon on guitar. Ayan. And Order of the Scarlet. Tanong natin, bakit Order of the Scarlet ang pangalan?
2: Siyang bahala doon.
0: Si Leia bahala doon. Alright.
1: Akala ko nga ito yung band ng Order of the Scarlet eh.
0: Scarlet.
1: Out of nowhere lang naman na naisip lang bakit hindi ito.
0: Sino si Scarlet?
1: Wala lang.
0: Alright, and what type of music do you play?
2: Actually, yung pesa nun parang rock. Ano ba tawag doon?
0: Progressive rock.
2: Yun na lang.
0: Sino yung mga naging inspiration nyo? Ilang, unang tanong siguro, ilang years na kayo playing as a band?
1: Nabuo kami way back, mga seven years ago, mga ganyan.
0: 7 years ago.
1: So nagsimula kami 2018, mga ganyan. And then, nagtry kaming sumulat ng mga ibang, ng mga ilang kanta. So on our first year, nakagawa kami ng mga dalawa. And on our second, we added more. And then, huminto kami na tumugtog nung mga nakaraan. So kababalik lang din namin.
2: After a year.
1: Pero
2: bago nun, pahinto-hinto kami. Nag-change kasi kami ng members. Minsan yung iba...
0: Lumilipad.
2: Punta na ibang bansa. Ganun.
0: Wow, sosyalan. Pwede mo maging band member para makalipad din ako?
2: Oo, ganun.
0: Alright, sino naging inspiration nyo pagdating sa music? Local bands?
1: Marami.
0: Like who? Like what band?
2: Ako siguro, E-Heads, kasi kinalakihan ko yun eh.
0: Oh, 90s, ano? Batang 90s. E-Heads. Sino pa?
1: Ako, mga naging inspiration ko talaga mga female fronted bands na mga
0: like
1: Paramita, Imago,
0: ayan, diba? Wow.
1: So ayun, mga Barbie, Almalbis.
0: Yes, kala ko si Barbie. Yung Barbie na nilalaro nun dati. All right. Barbie na nilalaro ni Byung.
2: Sabi niya,
0: pag tong camera si Aliza. Ayan. Mahirap itutok sa sarili. All right. So, thank you also kay Sir Byung.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: The best of the best music with Big Jerry.
1: The hits all day. The best mix from the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
4: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
4: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
4: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
4: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
4: Tamang oras na para...
3: Oras na para ano pare?
4: Para mag-coffee break pare.
3: Mahirap namang puro na lang trabaho.
4: Kailangan lagi may katuwang tayo.
3: O ito,
4: share tayo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
3: Iba ka talaga pare ko. Bili ba ko sa'yo sa sipag mo?
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang sarap ng natural.
5: Available
4: at the generic pharmacy and other drugstores near you.
6: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 0905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
7: Big Jerry na on Big Sound FM.
8: Nadi pa po yan, Big Sound FM at Big Radio. 12:14 is our time. Kablawan tayo pa apoy mga kasama natin sa industriya. Ang amianan balita ngayon, kasama natin dyan siyempre pa si Sir JJ and Sir Tom Picania and Manila Bulletin likewise. At maraming salamat sa magdalaw kahapon ni Sir Edong Carta at ngayon naman si Kuya Jimmy ng RPN9. O diba, talaga tayong magkakasama din eh. Alam niyo naman kami, pag-iisa ang aming industriya, parang yung mga doktor at mga nurses ay nagsama-sama na. Lahat na ng field ng medical, parang gayon din kami din eh. Ha? Sama-sama! O, diba, bongga? 12:15 is our time. Kasama pa rin si Big Jerry, last and final hour, all the way till 1 o'clock. And, siyempre, nagbibigay saya at perking up your day sa inyong hapagkainan. At kung ano man po ang pinagkakabalahan ngayong araw na ito, ay maraming masalams for keeping us on your background at making it a good habit, waking up early in the morning and tuning into Big Sound FM at Big Radio. Natutuwa kami dahil itong amyanan balita ngayon. Ay, nandito lang kami sa third floor, mga kaibigan. Dito po sa taas ng Panadero Churba, paradahan ng City Camp. Sila, amyanan talaga. Pero kami, nakalagay tuloy talaga din eh. Big Sound Abagatan. Diba? Tunay nga naman. Bonggang-bongga. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating kasiyahan din ay. Pampagana special, lalo na yung mga maiinit ang ulo mga kamote drivers. Yan. You know what? Ang sikreto lang dyan para you will have your road courtesy. Kasi hindi uso sa Baguio yung mga drivers na nag-aaway sa daan. Alam nyo, parang nakakawala ng ano yun, ng etiquette ng, you know, bilang isang sasabihin sa'yo, driver ka na nga, wala ka pang utak, puro pa, suntukan ang gusto mo. Diba? Pero mababait ang mga driver namin dito sa Baguio, mga kaibigan. Pag may nawawala kayong mga gamit, agad-agad na ibinabalik yan dito sa mga himpilan, mga radio. Diba, ma'am?
9: Very good!
8: Yes! Pag nawala yung payong mo na malaki, ang ibibigay sa'yo, folding. Joke o neneng lang, mga kaibigan. Anyways, tuloy-tuloy pa rin sa mga babaero ngayon. Oh, mababaero. Di ba? Pero social just mode tayo ngayon. Just mode to soothe your pace habang kumakain sa inyong lunchtime, mga kaibigan. Dito lang siyempre pa. Big Radio na. Big Sound pa!

0: 95.9 Big Sound FM. There you have it, our very own Paubaya Mariah. This is from Mariah. Yan. Male version. 75, 12, 26 is our time. More music coming right up. We'll be pausing for our money makers. Don't you ever touch your dials? Uy, cha-cha tayo mama, mga kaibigan. Di ba, ma'am?
1: Very good.
0: Yeah, baby. Dito lang siyempre pa. Big Rage na, Big Sound pa.
2: The hits all day. The best mix. From the past. But you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
3: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beerpol, Maita, Technogas, Technic, Imberflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, aircon, parts, and training. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
4: 0912-229-6720
3: RSK Appliances Repair Shop. Owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
7: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
6: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
7: ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
7: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
7: Yung rice cookie?
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, Panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises at number 40 Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
9: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadjangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
10: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
11: Best of the best, the best. Music all day.
12: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: You're listening to only the best radio station.
1: Big Jerry na on Big Sound FM.
2: Ang galing-galing mo talaga.
3: Kakailian, amoyo mo nga tan tatanga panawin. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itinagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na dato'y crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta. Ma-crossover tayo dato'y energy crisis tayo.
4: 95.9 Big Sound FM on Big Radio. We barely have 8 more minutes to go before 1 o'clock and it's now 12:52. Tuloy-tuloy pa rin ang ating kasiyahan mga kaibigan sa ating mga nagagandang awit at tugtugang nakakasakit ng tuhod para kay Lolo at Lola. Ha? Tingnan mo Lola, baka malaglag yung iyong garter. Law-law na sa kasasayaw mga kaibigan. Anyways, I'll be hitting the road, Jack, and I'll be back once again later on around 3 o'clock in the afternoon. Papagana Special. O, di ba bunga? Alam niyo naman ang mga songs natin dito. The best of the best music in town. Di ba, ma'am?
5: Very good.
4: Ay! Anyways, ito po ang ating quotation for today, mga kaibigan. Did you know that the hard days are what makes you stronger? Ika nga mga kaibigan. Right? It's coming from Ali Riceman. Yun, Ali Riceman. Yan po ang food for the thought. At ito ni po ang food for the soul naman natin mga kaibigan. From the book of Philippians chapter 4 verse 13, I can endure all these things through the power of the one who gives me strength. Totoo nga naman yan mga kaibigan, di ba? Kahit, alam mo pag may mga problema kayo, wag alak ang kasama nyo, anak ng tipaklong talaga, o, di ba? Dapat pag may mga problema kayo, manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Ano magagawa sa'yo ng bote? Di ba? Oh. Pag nalangu ka sa alak, yan, malilimutan mo, pagising mo, andyan na naman, di ba, si problema, di ba? Kaya yung sabi nila, pag may problema ka, mamasyal ka, itapon mo muna sa, isang tabi mo muna sa kanal yung problema mo, ha? Pero pagbalik mo, sinasalubong ka na ulit. Di ba? O, pag sa Panginoon ka humingi ng, di ba, ng tulong, ibig sabihin, ito nga sabi din eh, ulitin ko. From the book of Philippians chapter 4 verse 13, I can endure all these things through the power of the one who gives me strength. Kaya-kaya natin yan, mga kaibigan. Basta, kasama mo ang Panginoon. O, di ba? That's something for you to know, mga kaibigan. Food for the soul. Dito lang siyempre pa, ako po yung naging lingkod. Your captain of the airwaves, Big Jerry. Lagi nagsasabing stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Got to go, go, go. And always remember, friends, I love you all.
6: This is the Big Sound Trip.
7: Okay, kaayo.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs.
2: Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents.
3: Bliss Laundry Soap and Detergents.
1: I-bliss mo na lahat ng mga labada mo.
2: Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito. Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol. Di kalidad, malinis, mabango at mura pa. For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook. Bliss Laundry Soap and Detergents. Sing Bliss maglaba at magpabango, kaya't basta labada mo, i-bliss mo na yan! Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: listening to only the best radio station.
1: Back in time.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188

0: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

Yan na parang dugsule eh. Oh, di ba yung sibat? Yun ang mga pambanat ng mga noipi dati, sibat, di ba yung kaway? Mas masakit kaya yun. It's more excruciating pain, you know, when you're gonna be healed by that churba-churba, you know? Joke on nening ko lang. Alam mo kasi wag nabaril ka sa ulo, di ba? Brown out agad ang utak mo, di ba? Black out. Parang nawala ng ilaw, di ba? Isa naman yung matusok ka ng gayaw. Eh, pilipit ka ng pilipit kasi natikulan niya dalag. O, natikulan niya paltak di daga. Tapos pag ilusok ka, aragoy, kukulampay. No, that's so funny, mga kaibig. But it's true. Anong sagaw? Taika siya gayam! O, di ba bongga? 21 minutes after 3 o'clock, tuloy-tuloy pa na natin kasi yan sa ating Big Afternoon Disco. It's Around the World from Aqua. Dito lang siyempre pa, Big Rage na, Big Sound Boom!

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Magandang hapon pa rin mga kaibigan. Ang programang Big Afternoon Disco ay hatid sa inyo ng Pagcore.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcore.ph. Isang mensahe mula sa Pagcore. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcore.ph/pagcoreguarantee.
4: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware. Laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcore.ph. Isang mensahe mula sa Pagcore. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcore.ph/pagcoreguarantee.
0: Let's get jiggy. From 3 to 6 p.m. Afternoon Disco. Big Jerry on the mix. Only here on 95.9.

0: 3:58 is our time, mga kaibigan. Merienda mo ay tupig. O, di ba? Tupig. Naging masinapaw. Ang merienda mo ay tupig. Pagbukas mo, parang dila lang ng alutiit. Pagka palit ng palit niya ng mga pagkain. Pati yung tupig, di ba, mga kaibigan? Pagbibili ka, nagbasin mo na ito eh. Kasi lang wala dila tila alutiit. O, di ba? Merienda mo ay tupig! O, di ba? More music coming right up. We'll be pausing for our moneymaker, so don't you ever touch your dials. If you don't like to miss half of your life, so keep it right here, Big Reggie na. Big Sound Pa!
1: Big Jerry na on Big Sound FM.
2: The hits all day. The best mix. From the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM. Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset. Handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
4: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
5: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
6: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
7: Big Sound FM.
8: Let's get jiggy. From 3 to 6 p.m. Afternoon Disco. Big Jerry on the mix. Only here on 95.9.

95.9 Big Town FM. There we have it. Miss Flawless. O, di ba? 409. Anong flawless dyan? Yung kanyang legs. Sabi ng Hagibis, mga kaibigan.

0: the best of the best music with Big Jerry.
1: The hits all day. The best mix from the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
4: Ano bang sekreto?
3: Wala pare.
4: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
3: Dapat tamang oras ng pagkain.
4: Tamang oras ng pagtulog.
3: At tamang oras magpapawis.
4: Para healthy tayo lagi.
3: Gaya ngayon.
4: Tamang oras na para...
3: Oras na para ano pare?
4: Para mag-coffee break pare.
3: Mahirap namang puro na lang trabaho.
4: Kailangan lagi may katuwang tayo.
3: O ito.
4: Share tayo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
3: Iba ka talaga pare ko.
4: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
4: Ang sarap ng natural.
5: Available
4: at the generic pharmacy and other drugstores near you.
6: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 0905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
9: Wow, galing.
8: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
9: Wow.
8: Nakatulog na siya magdamag.
9: Wow.
8: Gumaling na po siya hanggang umaga.
9: Wow.
8: Hindi na po umuli.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Best of the best, best of the best, music all day.
0: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
2: Best of the best, best of the best, best of the best. Big Sound FM.
10: Big Jerry na on Big Sound FM.
11: 95.9 Big Sound FM on Big Radio. 32 minutes after 4 o'clock. Tuloy-tuloy pa rin umati kabung at nambubulabog sa inyo kapaligiran sa ating mga tugtugang nakakapagkulagtit, mga kaibigan. Nagigising ng mga diwa at kaurat-uratan. O, bukol na. Bukol mode. De, kasi, alam mo yon, sumayaw na untog. Di bubukol. Lintag dito magda. Kaya iba-ibang buko na sinasabi mo dyan, ha? Ah, di ba, bongga? Anyways, mga kaibigan, are! Alam niyo ba mga pangyaring nangyari ngayon? Ha? Way back 1936, this is science, technology, and industry. Didn't you know that the foundations of modern computing, the British mathematician and computer pioneer Alan Turing submitted his landmark paper on computable numbers, introducing the concept of Turing machine and defining the limits of modern computation. Ademais, at saka ngayong araw na ngayong araw na ito mga kaibigan, way back 1937, did you know that Volkswagen, the German government under Nazi leadership, established the state-owned automobile company to mass-produce a low-priced people's car, which eventually became the global iconic VW Beetle. Yan. Di ba? Volkswagen. Yan. Pero ang pronunciation talaga niyan is Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen, di ba? Volkswagen, German Totoo na yan, mga kaibigan. At tignan mo naman yung ano. Ano sa German ang kalbo? Packing tabin! Joke na rin ko lang yun, mga kaibigan. Did you know that today, also, way back 2003, the first cloned horse was born? Ang pangalan niya ay Promethea. A half-linger filly became the world's first cloned horse and the first clone to become to be carried and delivered by a surrogate mother that supplied her DNA. Ah, di ba? Clone. Uso ang clone ngayon, di ba? Alam mo, sa totoo lang, for all I know, pag ikay na clone, kukunin sa'yo DNA mo, yung inyong kalyo or your hair or something like that. Anything that belongs to your body, lalo na yung skin, ang inyong saliva, or anything that is part of your body can be cloned today. And of course, kung nasaan yung nanal mo, doon din tutubo yung clone, mga kaibigan. Ha? Oo, di ba? Pero ang problema nga lang doon, pag ikaw ay, I don't know if it is true, pag ikaw ay PWD, tapos na clone siya, Imposible naman, pati yung clone mo, PWD. Hindi pa naman na-try yun. Haven't they tried, like, a PWD animal? Like, kunyari yung baboy, di ba? Oh, walang dalawang paa, tapos clone nila. Ano kayang palagay mo doon? Pag lumabas, wala din, ano? You think it is complete or ganun din siya? O kaya yung kalding na kwan, yung kambing na cyclops, isa lang ang mata. Wala pa namang scientific explanation with that, but I don't know if they have already tried cloning PWDs, mga kaibigan, diba? Or AWD, animals with disability, diba? Ano ko lang yan, mga kaibigan? Kuro-kuro ko lang yun. Because that's what we're talking about, the clone horse born. That's 2003. Something for you to know, mga kaibigan. Anong sagot? Ay, kasi kaya! O, di ba bunga? Dito lang siyempre pa, Big Radio na, Big Sound Pa! Big Sound FM! I had a bad habit. Hit it! Ang tigas mo!

0: The best of the best music with Big Jerry.
1: Big Sound FM.
2: The hits all day. The best mix from the past.
3: You got it all.
2: Or now.
3: This
2: is Big Sound FM.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
1: Best of the best. Best of the best. Best of the best. Big Sound FM.
8: Big Jerry na on Big Sound FM.
9: Ang galing-galing na talaga.
1: Big Sound FM.
10: Okay, guys.

0: the best of the best music with Big Jerry.
1: The hits all day. The best mix from the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: Yeah, baby, Barangay Pitipiu-Piu, Barangay Chismosa, tsaka mga barangay chismoso. Oras natin mga kaibigan, 5:43, mga naiwan sa kanilang bahay-bahay, agisa ang kayong, o diba? Kanina umulan dito sa Baguio mga kaibigan, I haven't gotten out yet, so hindi ko pa alam pag umuulan pa din eh, sisilipin ko mamaya, pero ano? Actually, magpapangalam na tayo mga kaibigan. I hope you really enjoyed the show. Kita-kits na naman Casbo mga kaibigan on a beautiful Friday. It's going to be music of the 90s and a Big Bang Friday. Di ba, ma'am?
4: Very good!
3: Yes! Alam niyo naman tayo, may mga variables tayo ngayon dito sa ating himpilan. Ha? Ang 95.9 Big Sound FM. At siyempre ang 105.5 Big Sound FM City of San Fernando, LU. At kasama natin dyan ang 88.7 Big Radio Tagbilaran City in Bohol. Magandang hapon sa inyong lahat dyan, ha? Yung mga nakikinig sa atin, maraming masalams. Always make it a good habit waking up early in the morning and tuning in to Big Sound FM at Big Radio. Di ba, ma'am?
4: Very good.
3: Alam niyo naman dito sa amin mga kaibigan, it's all satisfaction guaranteed. Walang sau-sau, walang maraming commercial. Tugtugan, tawanan, pampaganda special sa inyong mga pinagagagawa ngayong araw na ito at sa mga ilang araw pa nakasama niyo kami mga kaibigan. Di mo, ma'am?
4: Very good!
3: Yes! Later on, we have lots of beautiful music lined up just for you to make you fall in love all the way till 10 o'clock in the evening, mga kaibigan. Kaya, kita-kits naman Casbo on a Big Bang Friday. Music of the 90s. Di ba? Anyways, kamdaman tayo mapayamin yung mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na yung ating mga suke. Yan. Siyempre pa, ang Juan Delivery 911, Poging Edilberto Mendoza and the boys. Ganyan din po si Melvin Kabakungan of the Department of Agriculture to Jelamay Paraginog and Lian Kabakungan, Joaquin Pogi ng San Fernando, LU. Ganyan din po ang Tamawan Longlong Residence, ang Kingston Barbershop. Ganyan din po ang Destino San Yari Resort over at Santo Tomas La Union, Engineer Rusty Peralta, ang Culliford E3 na walang humpay na lagi nakikinig sa atin, na-miss ko na si Kagawad Ray, Kuya Clifford, ganyan din si Nanay Kurs and to Nanay Glow. Kasama dyan si Bob Maynard and to Primo and to Vanilla. Ha? Binabati rin natin mga kaibigan ang Lamis Family dyan sa Tagbilaran City, Dimiao Bohol. Ayan. At gayon din po ang mga tropa nating Universal Guardians Brotherhood. Yes, Double Dozer Force. And of course, ang mga ating mga kapatirang PCRGA, the Philippine Coastal and River Guard Aggregation, 1500 Base Command under the supervision and command of Commodore Emerson Bulldozer Calienta. Ganyan din po ang K9 Chapter, pamumuno ni FRMG318 Katoto. At mga kaibigan, lahat ng mga Pogi Taxi on the road. Ang Enrico's Pasalubong Shop ni Jericho and to Marlene. One Stop Grocery to Mona, Nardo and to JV. Ganyan din po ang SP Barber Shop to Mami Sandra Pena, to Boss Ryan Pena, and to Miss Ryan Pena, Francis Ariel, David Tolis, Jun Romain and Boy Bangyo ng SP Barber Shop. At ganyan din po mga kaibigan, ang ating poging-poging technical sergeant Mark Luis Conde at ang mga tropa niyang BAM Squad Philippine Army dyan sa may Camp Aguinaldo, Quezon City, and of course ang J-Fame Car Aircon to Boss Mike and to Doc Peter and PNG Vet Clinic. Mga kaibigan, sino po inyong natatagpuan sa Total Gas Station over Marcus Highway. Ganyan din po ang Lutong Bahay. Yan ang Lutong Don Ian's Lutong Bahay rather. Diyan po sa may Quezon Hill ang Flying V, pamumuno ni Manager Nelda Apit Wilson, Gian Cady and Philip Owen. Ganyan din po ang Alabanza Meat Store. Yeah baby. over at Baguio City Public Market, the best longganisa in town and the freshest meat in town. Siyempre, dyan kasama natin dyan si Mampulin Alabanza Balaharia. To his Joan, to Eddie Rizzo RV, Mario Albert Tramir, John Ray, Lynn Tala, Dindin, Janet De La Cruz family, to Giorgio Lama and to Lola Bet. Hindi po si Rizal and Ricky and Explore Bike Shop located number 10 Abanao Extension. Hindi po ang Beyond the Sunset Cool and Body Park and Crematorium to Big Boss Ryan Tablac, to Ma'am Criselle, Virgie Direct Rodel, John Saldo, Joker Badet, Lon Iri over at Irisan. Ang Beyond the Sunset ay inyong matatagpuan sa Irisan, Abert, Tadjangan, Tuba, Benguet. Yes! Hindi po ang Rainbow Curtains. At kay Mang Lourdes yan, kay Manang Lourdes ng Otic Business Center. Kasama dyan ang magandang Lady Guard to Zia and to Freddy Lopez na gwapong-gwapo, Freddy Lopez Jr. Lahat po na nakikinig ng 105.5 Big Sound FM, City of San Fernando, LU. Kay Super M, Ray, Kuya Romy and Huweni. Ganyan din po ang Mountain View Talpak Boys. Dyan po sa mga Dominican. Ah, mga akit postigang na Mountain View, kasama dyan si Gary Gano. And I guess that's about it for me. Kung magpapaalam na, mga kaibigan, kita-kits na naman Casbo. Yan, Big Bang Friday, Music of the 90s. Ako pa yung naging lingkod. But bagong lahat, mga kaibigan, ito po ang ating quotation for today. To accomplish great things, we must not only act but also dream, not only plan but also to believe. Ito naman po ang ating food for the soul, mga kaibigan. Alright? Biblically. And from the book of Philippians chapter 4 verse 13. I can endure all these things through the power of the one who gives me strength. Mga kaibigan, kaya-kaya natin yan. Ha? Kahit maraming obstacles sa inyong buhay. Obstacles, mga problema. Diba? Sabi ko sa inyo, pag may mga problema kayo, mabibigat, magaan, or whatever, huwag niyong daanin sa alak. Wala na may bibigay maganda sa iyo dyan. Mag-pray tayo at kasama natin ang Panginoon upang masulba ang ating mga problema. Because prayers can move mountains, mga kaibigan. Di ba, bungga? Yan. 5:49. Ako magpapaalam na, ako po yung naging lingkod. Enjoy the rest of the evening. Ako po si Big Jerry. Lagi nagsasabing stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Got to go, kulugo. And always remember, friends, I love you all with my last song, Lome. Gusto nyo ba ng Lome? Dito lang siya, Big Pa. Big Rage na, Big Sound Pa.
5: Okay kayo.

God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Big Sound
1: FM. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: This is Big Sound FM.
1: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 0905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes serve the best.
2: Dudumteng, tipo pusay, iti ay adente di biya, mabantay lang sa dya, juices, funeral homes, dan sa dya, di pa nagtaripada, ta uwan, idasdasita, namak na uwan. Uwendo na kurawa, ti juices, funeral homes, at the chapel ta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at dapay sa kada sa dya, Bakmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Agutin, Iluxor, Lascud, Candun City, Iluxor, Bagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Juices, Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matunan, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, babalin tayo, na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-1449, 0927-683-2908, 0927-683-2908, or 0919-991-2188. Juices, Funeral Homes, si pupuno, nga serpi, na kayo.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses, isang araw, malakas kumain, malakas yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
6: Best of the best. Best of the best. Best of the best. Big Sound FM.
7: Lasapin ang ginhawa sa kalusugan, kasangga, at kalusugan. Susunod na.

0: Napalpan niya, pero...
1: Honey, okay nga yan eh. Makapal pa.
0: Oo nga. Makapal pa. Yun nga lang, hindi nabula.
1: Ay, ganun? Pasensya ka na, honey. Mali ang nabili ko. Sabong panlaba ata kasi yan ay.
0: Honey naman, ang pinapabili ko sa'yo ay gandang natural guava with neem soap and germ fighting action. Maganda na sa aking balat, bumubula hanggang sagad.
1: Ah, okay.
0: Honey!
1: Bakit na naman?
0: Ang sarap ng feeling nitong binili mong gandang natural guava with neem soap and germ fighting action.

0: yan.
1: Para sa inyo mga lovey-dubs sa buhay,
2: igandang natural guava with Nimso and germ-fighting action na!
3: Narito na ang Markup Capsule Food Supplement. Ang food supplement para iwas erectile dysfunction sa kalalakihan at PCOS problem sa mga kababaihan. Araw-arawin ang pag-inom ng Markup Capsule Food Supplement. Iwas ka na sa karamdaman. Always ka pang ready!
4: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kamusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kamusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
5: It's a Friday morning na naman, mga kasangga. Biyernes na naman. Ako, mga kasangga namin dyan na nakikinig sa atin, ha. It's a beautiful morning. Huwag niyong gawing Biyernes. Ando ang iyong pagmumuka. Napakaganda ho ng umaga. Huwag niyong sirain yan, mga kasangga. Welcome na naman po tayo sa umagang ito ng Biyernes. Salamat mga kasangga natin na nakatune in sa kanilang mga talapitan, sa kanilang mga radyo. Good morning po sa inyo lahat. Ito po ang ating programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
5: Ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga na naman po ang inyong kasama sa mga oras na ito. At binabati ko na magandang umaga lahat ng mga nanay po nating minamahal. Good morning mga mother dears. Good morning din sa mga daddy dukes natin na ngayon nagiginig sa atin. Tumitimbla ho ng ating masarap at masustansyang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Magandang umaga, dagadi pata tayo ng manalo, na yung bagayang ka panagdagdang nga, gagayam kan kakabsat. Dagito yung mayat manan, iti patimplana, iti Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Good morning, good morning. Good morning, Kuya Hernan. Ni Kuya Hernan, kanayang masapang bumangon. At maganda pakikinig time sa lahat ng mga kasangga natin na mga... Bicolano, ba marhay na aga sa Indoga boss, mga Bicolano, mga uragon natin ng mga kaibigan. Magandang bagay ginig dime sa inyo. Sa mga Bisaya po naman, maayong buntag sa inyong tanan.
6: Kasangga at Kalusugan.
5: Tayo isama-sama na naman ngayong araw ho ng Biyernes, mga kasangga. Papa-weekend na po tayo. Ngayon po ay 29 na sa buwan ho ng Mayo. Sa mga Batangueño, good morning.
6: Kasangga at Kalusugan.
5: 29, napasok sa aking kaisipan. Ano? Alam ninyo mga kasangga, yan ang mga tag ano, sa mga Batangueño natin mga kasama. Ano? Ay merong Batangueño, mayroong 29 yan.
6: Kasangga at Kalusugan.
5: At hindi lang yun, may sukbit-sukbit yan na Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Anyway, inyong kasangga James Agustin Baniaga mga inyong kasama on this Friday morning. Sama-sama po tayo sa ating programang Kasangga at Kalusugan.
7: Mga kasangga, alam niyo ba na ayon sa WHO, sa buong mundo may isang namamatay kada 6 na segundo dahil sa sakit na diabetes. Silent killer kung tawagin ang sakit na ito. Mga kasangga, habang maaga pa, umiwas ka na. Magkaroon ng regular exercise. At pagdating naman sa mga pagkain na tinumin, gumamit tayo ng natural na pampatamis para no worries sa diabetes. Mark Stevia Food Supplement. Ang Mark Stevia ay sadyang ginawa ng JMR Marketing bilang alternatibong pampatamis na nagmula sa halamang stevia. Mainam sa mga taong diabetic, may mataas na kolesterol, mga nagnanais magbawas ng timbang at iba pang magandang benepisyo sa ating katawan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis without worries. Ang Mark Stevia Food Supplement ay mabibili na sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Another quality product of JMR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
8: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
9: Tama
0: ang pag-e-ehersisyo everyday upang lumakas ang ating resistensya at makaiwas sa anumang karamdaman. But don't forget that after your exercise, uminom ng masustansyang inumin. Yan ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Ito ay may iba't ibang sangka tulad ng chia seeds, buamera, guayabano at mangosteen. Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets at butika dito sa ating lugar.
8: Good morning, Ma.
9: Good morning, ano?
8: Good morning, Lola.
9: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect niyo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
10: Good morning, everyone.
9: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
11: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Mark Cafe Brown Rice Coffee.
12: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
8: Ba, yung Mark Cafe 5-in-1, ubos na rin.
9: Ah, kakapadala ko palang last. Uy, kabus na agad.
8: Bili na lang kayo.
9: Sa Generica Drugstore.
8: Ma, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
12: Lola! Dito po kaya sa Iloilo?
9: Nakaw! Late na kayo sa balita! Ang Mark Choco! Mark Cafe 5-in-1 plus 1! At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee! Nandiyan na! Sa Generica Drugstore! Na malapit sa inyo!
13: Oo nga, Ma! Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee!
12: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica!
0: Tama mga kasangga, mabibili nyo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia sa Generica Drugstore with over 700 branches nationwide.
14: Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan, hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated.

0: Nagpapatuloy pa rin mga kasangga sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Ito pa rin po inyong kasanggang James Agustin Banyaga. Magandang araw pa rin po sa ating lahat. At winewelcome pa rin natin ang ating mga late tuners ngayong umaga. O, alam nyo mga kasangga ha, habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating programang Kasangga't Kalusugan, binabati muna natin isang magandang araw ang lahat ng mga kasangga natin na ngayon ay naka-tune in na naman sa kanilang paboritong himpilan, which is dito po tayo sa himpilang ito. O, diba? Kaya naman sa ngayong umaga mga kasangga, atin hong pag-uusapan ang isa pang produkto na naman ng JMAR Herbs Incorporated na malamang ay sa iba, ano, ay first time nilang marinig. Yung iba naman ay matagal na lang naririnig pero gusto pa nilang malaman kung ano pa ang meron dito. Alam niyo mga kasangga, meron ho tayong tinatawag na gandang natural, papaya with tawas and turmeric soup. Ay skin whitening soup po ito mga kasangga. Ito ho'y isang klase ng sabon. Actually, dalawa nga po sila eh. Dalawang variant po ito na kung saan ay napaka-igi ho sa ating skin. Yan, sa ating kutis mga kasangga. Kaya naman for this morning, eto ha, bago tayo magpapatuloy, binabati muna natin ang magandang umaga yung mga katulad natin dyan na talagang hindi naman diskumpiyado, ano, talagang gusto lang nilang alagaan ang kanilang mga skin, ang kanilang mga balat. Alam niyo ba mga kasangga, ang balat ang pinakamalaking parte ng katawan na kung saan ay napaka-importante. Ito yung balot natin eh, from head to foot, ika nga mga kasangga. Kaya naman, importante na kung ano man ang mga pinapahid natin dyan, eh, dapat eh, alam din ho natin. Okay, we're talking about gandang natural guava with neem soup ngayong umaga. Itong gandang natural guava with neem soup, mga kaibigan, if you're going to think about it, ay makikita natin na mayroong guava, no? Alam niyo ba mga kasangga, itong guava leaf extract ay napakarami hong silbi. Ang dami po niyang nagagawa sa ating katawan mga kasangga, sa ating lalo-lalo na sa ating balat, ano. Kaya naman ito ang isa sa mga ingredients na inilagay ho natin dito sa ating gandang natural guava with neem soup na ito. Okay? This may help to treat acne na kung saan yung mga nagdadalaga, nagbibinata. Alam niyo na mga kasangga, eto malimit ang mga ano eh, itong malimit na mga problema ho ng mga ganyan. Mga nagdadalaga, nagbibinata, nag-iba kasi yung kanilang skin, and at the same time kung minsan habang tayo ay lumalaki at hindi masyadong hiyang yung ating kutis, ano, sa lugar man yan, sa klima man yan, o kung ano man yan, ano? Alam niyo napaka-epektibo nitong tinatawag natin na guava leaf extract na ito. Ha? Dahil ganyang pinapatay yung acne na ito, what that is the one that causes bacteria, mga kasangga. Kaya ito yung sinasabi natin ay antimicrobial and anti-inflammatory properties ay matatagpuan din ho natin dito sa guava leaf extract na ito na kung saan ay nakalagay dito sa gandang natural guava with neem soap natin. O, diba? At hindi lang yun. Ginagamot din po niya, pinopromote niya yung rapid wound healing. O, napakaganda po niya. Naalala ko pa, ano, pagkatuwing summer, may mga nangyayari, mga kasangga. Ha? Sa mga Ilocanuan, anya, mudang, adadidi, pagdayas, and even sa Katagalugan, alam din po nila iyan na itong leaf extract o yung pinakulong dahon ng bayabas mga kasangga ay magandang panghil sa sugat. O, diba? Kaya ako nabanggit yung summer time kasi yung time na kung saan ang uraso ng pagtutuli na kinaugalian dito sa ating bansang Pilipinas. At hindi lang yun mga kasangga, eto rin pong leaf extract na ito, guava leaf extract na ito ay natural na antimicrobial agent. Meron po niyan. para sa mga infections o kung anumang klase ng sakit ng kutis na kung saan ay dala-dala nitong tinatawag natin na Staphylococcus aureus or aureus o kaya yung tinatawag nilang Escherichia coli. Okay? Na kung saan ay may mga bakterya po iyan na sumisira sa balat ng isang tao. O, diba? At ito rin ho, mga kasanggay, nagpapakita rin ng abilidad na isang antifungal activity. Okay? Kung saan ay kanyang pinupuksa, mga kasanggay, itong tinatawag na Candida albicans. Okay? At meron din ho itong antiviral activity. Kaya napakaganda ho, no? Ng guava leaf extract na ito na nakapaloob dito sa ating gandang natural, guava with neem soap.
1: Oops! Mag-Mark C Ascorbic Acid plus Zinc ka muna. At makinig sa Kasanggat Kalusugan kasama si Kasanggang James Agustin Banyaga.
2: Fresh na fresh ang feeling ko kapag gandang natural herbal soap ang gamit ko. Produkto ng Jamer Herbs Incorporated.
3: Huy, totoo pala yung sinasabing dagdag bawas?
4: Ganito kasi yun.
3: Noong isang buwan, nakita ko si Aling Marites.
4: Kalaki ng bilbil.
3: Tapos kanina, si Aling Venus naman.
4: Dati putla.
3: Ngayon ang kulay niya ay kay ganda.
4: Yun, tinanong ko sila.
3: Ang sabi,
4: yung Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with chia seed daw ang dahilan.
3: Ayun, natakbo isipan ko.
4: Baka ako dagdag bawas na naman ang balita.
3: Pero ang sabi ni Aling Marites,
4: totoo daw talaga ang dagdag bawas.
3: Dahil pag umiinom ka ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with chia seeds,
4: dagdag resistensya
3: at immune system ang may dadagdag sa'yo.
4: Dahil sa dagdag nitong buwamera
3: that rich in beta-carotene,
4: omega-3,
3: and rich in antioxidants
4: na siyang nagbibigay ng kaginhawaan sa ating katawan.
3: At bawas naman
4: sa mahinang karamdaman
3: at problema sa pangangatawan.
4: Kaya totoo ang dagdag bawas na yan.
3: O, ano? Gusto mo rin bang maranasan ang totoong dagdag bawas?
4: Uminom ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with chia seeds.
3: Mabibili na
4: sa mga suking tindahan,
3: supermarkets,
4: at groceries
3: dito sa ating lugar.
5: Kasangga at Kalusugan, nationwide.

0: pinagpapatuloy sa ating programang Kasanggat Kalusugan, mga kasangga. Ito ha, binabati natin isa magandang araw ang lahat ng mga kasangga natin na ngayon ay nakatune in pa rin sa atin sa kanilang mga talapitan sa mga oras na ito. Good morning ho sa inyo at maraming salamat for tuning in at hi na rin at binabati ko ng magandang oras naman sa lahat ng mga kasangga natin, lalong-lalo na yung mga medyo disiplinado ano sa kanilang pag-aalaga sa kanilang mga kutis. Tama-tama ang ating usapin ngayong umaga, mga kasangga, sa ating programang Kasanggat Kalusugan. At binabati ko ng isang magandang araw ang lahat ng mga napapahilamos na ngayong umaga. At saka gumagamit na lang ating sabon na gandang natural guava with neem soap. Okay, sa mga nakalipas, ano, o kaya kanina lamang na pag-usapan natin patungkol sa ating isa sa mga ingredients ng gandang natural guava with neem soap, which is the guava leaf extract. Oh, diba? Ngayon naman, pag-uusapan naman natin, mga kasangga, etong neem, ano ba itong neem oil na ito? Oy, so ito isang klase ng langis, mga kasangga, ha? Na kung tawagin natin ay neem oil. Yan. Merong ibang pangalan yan. Ang tawag nila dyan ay Azadirachta indica. Oh, hindi ano? Azadirachta indica. Hindi ko alam kung tama ba yung pronunciation ko dito. Pero yan ho, isang tawag yan sa neem oil na yan. Which is rich in fatty acids, mga kasangga. Yan yung mayaman po dyan sa palmitic, linoleic, and oleic acids. Na kung saan ay siyang tumutulong at sumusuporta sa ikalulusog ng ating mga kutis. O, alam niyo kung bakit? Kasi itong klase ng halaman na ito, mga kasangga, na kung saan ang gagaling itong neem oil, ito ho'y tinatawag na flavonoids and polyphenols na kung saan ay napakataso ang content ng kanyang antioxidant at saka anti-inflammatory and antibacterial properties. Kaya alam ninyo, dito ngayon sa ating bansa, mga kasangga, hindi na katulad nung dati. Kung dati, mga kasangga, naalala ko pa ito. Nung ako'y doon sa lugar namin, kasi kami na katira sa malapit sa Bukirin, malapit sa irigasyon, body of water, as in, mga kasangga. May mga time, ano, na pagka umuulan, gustong-gusto namin yan. Kasi nga, pwede ka lang magtampisaw, pwede ka lang maligo sa irigasyon. At noon, anytime, ay pwede kang lumublob, ano? Pero ngayon, mga kasangga, itry mo kung pwede pa. Ha? Malamang hindi na, ano? Kasi nga po, ay napakarami na contaminated na ang ating mga tubig. Aside from the insecticides, pesticides, kung minsan, dyan na sila naghuhugas ng kanilang mga pinag-isprayan, ano, bato-bato sa langit, kung nangyayari man ito sa inyo, malamang meron na rin sa mga lugar, ano, dito sa atin man, o kung sa mga lugar, ang alam ninyo, mga kasangga, nawawalan na rin yung kayamanan, katulad ng mga freshwater fish, ano, it's all because dito sa mga insecticides na ito, na kung saan ay nahuhugasan, ano, sa body of water. Eto, mga kasangga, ay talagang nakakapagbigay po ito ng sakit ano sa ating mga balat. Kaya itong neem oil na ito, mga kasangga, ay napakataas po ng antibacterial properties po niya na kung saan ay hindi basta-basta tatamaan ang ating mga kutis. So, yun ang ibig kong tumbukin doon. At hindi lang yun, ha? Pinapalakas po niya yung level ng ating collagen na kung saan dito ay nagpuproduce, mga kasangga, ng enzyme. Yan yung tawag nila dyan ay procollagen and a protein called elastin. Yan. Alam niyo ba yung collagen natin, siya nagbibigay ng skin structure ano sa ating kutis, mga kasangga. Kaya napaka-importante po yan. At saka para it looks like yung plump, yung parang, alam mo yung parang ano siya, makinis siya. Dahil kaslang abumlag nga, Ilocano nga kunada, or it's just like parang umaangat siya. Kaya napakagandang tignan, ano? And it will helps also para ma-retain yung shape ng ating skin. Hindi agad magsasagyan, no? Kaya hindi ka agad yan magkukulubot, mga kasangga. Kaya napaka-importante po etong neem oil na ito na dapat nating tinatamasa. Pero for now, pwede na nating matamasa. It's all because we have already this kind of soup, which is the gandang natural guava with neem soup naman natin sa atin ng Jamar Herbs Incorporated. O yan ha, napakaano po yan, napakalinaw po yan. Yun naman sa side na wound healer. Okay, nakakatulong din po ito, hindi lang yung sa guava leaf extract, pero maging itong neem oil, mga kasangga. According to our research ay talagang nakita nila yung compound ho ng neem oil ay pinopromote po niya yung blood vessel and connective tissue growth natin at sa ating skin na siyang nag-enhance, mga kasangga, ng wound healing. Kaya nga pagkaganyan ho ang nangyayari ay lalong gaganda ang ating kutis at lalong ang ating mga sugat, mga kasangga, ay mas mabilis ano na gumaling. O yan naman ang itutulong ng neem oil, mga kasangga, na nandirito sa ating gandang natural guava with neem soap. Kung hindi nyo po tatanungin, mga kasangga, dalawang klase po ng ating sabon, gandang natural gandang natural guava with neem soap. At saka yung isa naman ay gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Lahat yan ay ating i-discuss sa inyo para alam ninyo kung anong nilalaman. Okay. Ito po ang inyong kasagang James Agustin Baniaga. Babalik po ako pagkaraan lamang ng ilang saglit.
1: Ano ang kulay pulang prutas na alam mo?
2: Malamang marami yan.
1: Pagkaraan.

0: Maging sa Indonesia, tumitimbang ng 7.5 kilograms. At lagi itong kinakain ng mga taga-Indonesia dahil malaki ang naitutulong nito sa mga may sakit na diabetes. Dahil sa magandang naidudulot nito sa ating pancreas na siyang nagsusupply ng insulin at a constant level. At mayaman din sa calcium para sa ating mga buto, ang red fruit na ito ay ang tinatawag nating buamera. Sa mga pangunahing ingredients sa ating Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Tulad ng mga tao sa Indonesia, pwede mo nang araw-arawin uminom. Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix na may kasamang red fruit, buwamera. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries at supermarkets dito sa ating lugar. Bukod sa gumanda ang kanyang pakiramdam, nagbago rin ang kanyang anyo. Heto si Nestor Gutierrez.
1: Ako po si Nestor Gutierrez. Ang edad ko po ay 65. Taga San Antonio, Santa Cruz, Marindoke. Ako po ay umiinom ng Marso ko. Malaki ang natulong sa aking kalusugan. Lumingit po yung bukol, saka yun sa mukha po, yung sa sintro ng ilong po. Umupis po yun. Gumanda po yung aking pakiramdam sa Marso ko. Yung sa tuhod, yung rayuma po. Saka yun sa mata po, yung sintro ng bukol po, ito sa mata. Umupis na po lahat yun. Wala na. Malaki po, pero kumupis na po. Gumawa po na po ako, umanda ang katawan ko, tumaba-taba na po ako ngayon. Maganda ngayon sa aking pakiramdam, pati normal pati pag-ihi. Nagkapasalamat po ako sa Marso ko at gumanda po yung aking pakiramdam at ay aking tuhod, yung sa rayuma, saka yung bukol po, saka yung sa mata po, Marso ko po ang umigi sa akin. Ako po lang ayan, sponsor sa ating mga kapitbahay, sila ay bumili na ng Marso ko at maganda po sa katawan.
0: Mag-Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink araw-araw. Choco linamnam.
2: Healthy sa katawan.
0: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries at supermarkets
2: dito sa ating lugar.
0: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
3: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipadua, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Opo. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itirim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
0: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar. Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villaruz.
4: Alfredo Catalo Villaruz, 63 years old, taga Gabao, Santiago, Ilocos. Ako po ay tricycle driver. Madalas namiinom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Sinubukan ko dati marami marang kape, pero yun talaga ang binibili ko. Dahil talagang nakaka-relax ng katawan. Sa tuwing madaling araw lang akong umuinom, pagkagising, visible yung pakiramdam. Dahil sa pag-inom lang Mark Cafe Brown Rice, nagla rin ang aking pakiramdam. Sa aking mga kababayan, subukan nyo uminom ng Mark Cafe Brown Rice. Dahil ito ay maraming naidugulot na sigla rin ang pakiramdam. Lumalakas yung katawan. Ako po ay bumili ng Mark Cafe sa Kalugaran's Pharmacy. Subukan nyo rin bumili. Subukan nyo ang magandang dulot ng pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1.
0: Ang Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets at butika na malapit dito sa ating lugar. Mabibili na rin sa Shopee at Lazada ang lahat ng produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Magbabalik ang ating gasangkat kalusugan. At dyan na naman po tayo nagtatapos, mga kasangga, sa ating programang Kasanggang Kalusugan. Nakasama niyo na po ang inyong kasanggang James Agustin Banyaga. Ngayong mga oras na ito, maraming salamat sa inyong pakikinig sa mga oras na ito. At sa lahat ng mga kasangga natin na ngayon ay nandyan pa rin sa loob ng kanilang mga tahanan, isang mapagpalang araw ho sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At yung mga kasangga naman natin na papalabas na ng kanilang mga tahanan, maganda pakikinig dahil pa rin sa inyo, yung mga kasangga natin naman na kakarating pa lang. Di ba? Magandang pakikinig time din po sa inyo. Eto na muna, ang ating mga birthday celebrators ngayong araw na ito. Eto ang para sa inyo.

0: At nang may karawan sa araw na ito, mapagpalang araw para sa inyo. At ang aming dalangin ay meron pa kayong mas mahabang panahon, mas mahabang buhay. Ay, be-bless pa po kayo ng ating Panginoon, di ba? Diyan na po tayo nagtatapos, mga kasangga. Maraming salamat. Huwag kalilimutan ang mga produkto ho ng JMR Marketing, ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, ang sarap ng natural, nandyan yung Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink with Stevia. Meron din ho tayong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1. At yung with Stevia din po yan, ang Natural Blend Tea Mix with Mangosteen Sweetened by Stevia. At nandyan yung ating Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement. Meron din ho tayong Mark Stevia Food Supplement. At marami pa pong iba, mga kasangga. Sa mga susunod na mga araw, ilalagay na ho natin lahat ang mga produkto ng JMR Marketing. Ako po si James Agustin Baniaga. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig naman sa mga oras na ito. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon ang ating verse of the day ngayong oras. Ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Ito ay matatagpuan sa Psalms 119:105. Okay, ang sabi niya, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Kaninong salita yon? Salita ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, don't forget, saan man tayong mapunta, ano man ang ating mga gagawin, ang salita ng Panginoon na ang gagabay sa atin. Ako po si James Agustin Baniaga. Maraming salamat, mga kasangga, sa inyong pakikinig.
1: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network.
2: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
3: Ano bang sekreto?
4: Wala, pare.
3: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
4: Dapat tamang oras ng pagkain.
3: Tamang oras ng pagtulog.
4: At tamang oras magpapawis
3: para healthy tayo lagi.
4: Gaya ngayon,
3: tamang oras na para...
4: Oras na para ano, pare?
3: Para mag-coffee break, pare.
4: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan laging may katuwang tayo.
4: O ito,
3: share tayo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
2: Iba ka talaga, pare ko.
4: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
3: Ang sarap ng natural.
5: Available
3: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
6: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
7: God's Law of Love. Dagiti sang apulo abilin ti Dios. Umuna nga bilin, awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwa nga bilin, di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtallo nga bilin, laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pangupat nga bilin, dayawem da ama ken inam. Panglima nga bilin, di ka mamapatay. Panginim nga bilin, di ka makikamalala. Pangpito nga bilin, di ka agtakaw. Pangwalo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Best of the best music in the morning. Big Sound FM.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
1: The Hits All Day. The best mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.

0: Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning! Araw ngayon ng Friday, ika-29 sa buwan ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm and sundan din po kami sa ating pong TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline.
0: Vanguard.
1: Panawagan ni Senador Robin Padilla na online voting para kay Bato umani ng kontrobersya sa Senado. Sa ikatlong pagkakataon, Jinggoy kinasuhan muli ng pandarambong. Bato gun licenses kinansila na. Bam Aquino sinabing 19,000 nursing Allied Health Science students makatatanggap ng 25,000 pesos financial aid para sa RLE.
2: Sa iba pa pong mga headlines, 2,000 buto sa Taal. Misteryo ng nawawalang sabongero lalong lumalim. 56 billion pesos na Japanese investments pasok sa Pilipinas. Target gawing shipbuilding at AI hub ang bansa. At sa ating segment na gawing viral mag-aral, aalamin ho natin paano naging mas mayaman sa atin ang Japan samantalang natalo sila sa gera at nabomba pa ng atomic bombs.
1: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, umani ng kontrobersyang panawagan ni Senador Robin Padilla sa kanyang mga kapwa mambabatas na suportahan ang panukalang pagbabago sa Senate rules upang payagan ang online voting ng mga senador. Ayon kay Padilla sa isang Facebook post, dapat payagan si Senador Bato de la Rosa na makaboto pa rin kahit wala sa plenaryo dahil nais umano nitong tuparin ang kanyang mandato para sa taong bayan, ngunit natatakot sa posibilidad na maaresto kaugnay ng International Criminal Court warrant. Matatandaang si de la Rosa ay iniugnay sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng drug war, bagamat Marinyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot, habang si Robin naman ay may kinakaharap ngayong kasong obstruction of justice dahil daw sa pagpuslit kay Bato mula sa Senado.
2: Samantala, may panibagong dagok sa Senado matapos sampahan ng panibagong kasong plunder at graft si Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y 573 million pesos kickback mula sa flood control projects. Kasama rin kinasuhan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang dating opisyal ng DPWH. Ayon sa Ombudsman, may sistematikong pagpasok umano ng proyekto sa budget kapalit ng komisyon. Pero mariing itinanggi ni Estrada ang akusasyon at sinabing wala siyang ipinasok na proyekto sa 2025 budget. Hirit pa niya tila bumilis daw ang usad ng kaso matapos siyang sumama sa bagong majority block sa Senado sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Samantala, sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na nakausap na niya si Estrada tungkol sa posibleng pagsuko at mga opsyon nito. Naglabas na rin ang hold departure order laban kina Estrada at Bonoan habang iginit ang Ombudsman na matibay umano ang ebidensya at testimonya ng mga state witnesses.
1: Samantala, mas lalong uminit ang usapin kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos bawiin ang Philippine National Police o PNP ang kanyang lisensya para magmay-ari at magdala ng baril, kabilang na ang rehistro ng mahigit 100 armas. Ayon sa PNP Region 11, na iserve na ang revocation orders sa abogado ni De La Rosa sa Davao. Pero kumukontrata ang kampo ng senador giit ng abogado niyang si Israelito Torion, maling provision daw ng batas ang ginamit ng PNP at wala umanong basihan para otomatikong bawiin ang lisensya dahil lang sa pending case. Mas naging controversial pa ng tawaging armed and dangerous si De La Rosa ng NBI habang patuloy siyang hindi natatagpuan matapos umanong makalusot mula sa Senado noong May 13. Nitong Huwebes, isinakay pa ng pulis ang ancestral house o sinalakay pa ng pulis ang ancestral house ng pamilya niya sa Davao del Sur, pero bigo pa ring mahanap ang senador.
2: Sa ibang balita ho, mahigit 2,000 buto ng tao na ang nahukay po sa Taal Lake kaugnay ng imbestigasyon naman sa nawawalang mga sabongero. Ayon sa PNP Forensic Group, isinailalim na sa DNA cross-matching ang mga sample para malaman kung tugma ito sa mga pamilya ng mga nawawala. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya kung may positibong pagkakakilanlan na, pero lalo pang uminit ang kaso matapos ituro ni whistleblower Julie Patidongan si Charlie Atong Ang na bilang umano'y utak sa pagdukot at pagpatay sa mga sabongero na pinaghihinalaang ng daya sa Isabong. Sa gitna nito, nagtago na umano si Ang matapos maglabas ng arrest warrant ang mga korte sa Laguna at Batangas. Samantala, sinabi ng PNP na poprotektahan nila ang mga pamilya ng biktima, lalo't may ulat na tumanggap umano ang ilan ng 40,000 pesos kada buwan kapalit ng kanilang pananahimik.
1: Tuloy tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami, follow niyo po kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Malaking hakbang para sa ekonomiya ng Pilipinas matapos makakuha si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng humigit-kumulang sa 56.3 billion pesos na posibleng pamumuhunan mula sa mga malalaking kumpanya sa Japan. Kabilang sa mga planong proyekto ang pagpapalawak ng shipbuilding, semiconductor production, artificial intelligence at green maritime industries. Ayon sa pamahalaan, inaasahang lilikha ito ng mahigit sa 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. Isa sa mga pangunahing proyekto ay ang expansion ng Chuneshi Group Corporation sa Pilipinas na posibleng magpataas sa ranggo ng bansa bilang isa sa mga nangungunang shipbuilding nation sa mundo. Kasama rin ang expansion ng Purukawa Electric Company Limited sa Laguna para sa High Performance Cooling Technologies at ang Sumitomo Electric Industries para naman sa Advanced Electronics Production. Dagdag pa ang planong pamumuhunan ng Minebea Mitsumi Incorporated sa semiconductor at battery-related technologies.
2: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin paano naging mas mayaman sa atin ang Japan samantalang natalo sila sa gera at nabomba pa ng atomic bombs. Paano nga ba umangat ang Japan mula sa abo ng ikalawang digmaang pandaigdig at naging isa sa pinakamayamang industrial na bansa sa mundo? Pagkatapos ho ng 1945, wasak ang ekonomiya ng Japan, bagsak ang infrastruktura at limitado ang likas na yaman. Sa ilalim ng panibagong sistema at tulong mula sa Estados Unidos, nagsimula ang malawakang reforma sa industriya, edukasyon at pamahalaan. Dito pumasok ang strategy ng export-led growth. Sa halip na umasa sa sariling likas na yaman, nag-focus ang Japan sa paggawa ng dekalidad na produkto tulad ng sasakyan, electronics at makinarya. Itinatag din ang Ministry of International Trade and Industry o MITI na naging kabay sa direksyon ng industriya. Pagsapit ho ng dekada 60 at dekada 80, sumabog ang tinatawag na Japanese Economic Miracle. Umangat ang mga kumpanya gaya ng Toyota, Sony at Honda sa global market. Bagamat natalo ang Japan ng digmaan sa ekonomiya, ay naging isa ito sa pinakamalakas sa mundo. Mas mayaman pa ngayon kaysa sa ilang bansa kabilang na ho ang nanalo noon sa digmaan. At ang aral ho dito ay sa modernong mundo, hindi lang armas ang panalo kundi disiplina, estratehiya at innovation. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral. Vanguard Balita. Vanguard.
1: Samantala, sa ating pa rin pong mga balita, matapos masiguro ang 500 million pesos na pondo sa ilalim ng 2026 national budget para sa implementasyon nito, inanunsyo ni Senator Bam Aquino na 19,000 na nursing at allied health services students ang inaasang makatatanggap ng 25,000 pesos kada isa na financial assistance para sa kanilang gastusin sa related learning experience o yung tinatawag na RLE. Ginawa ni Aquino ang pahayag sa paglulunsad ng online portal kung saan maaaring mag-apply ang mga estudyante para sa naturang programa. Sa ilalim ng Commission on Higher Education o CHED Memorandum Order Number 11 Series of 2026, ang Allied Health Experimental Assistance for Deserving Students o AHED grant ay magbibigay ng one-time grant na nagkakalaga ng 25,000 piso, 25,000 pesos, sa mga kwalipikadong estudyante na naka-enroll sa Allied Health at Medical-related programs. Ayon kay Aquino, malaking tulong ito sa ating mga estudyante na naka-enroll sa Allied Health and Medical-related programs at malaking kabawasan din sa gastos ng kanilang pamilya na nahihirapan na sa mataas na singil sa RLE. Nagpapasalamat naman si Aquino sa CHED sa pangunguna ni Chairperson Dr. Shirley Castaneda Agrupis sa kanilang mabilis na pag-aproba ng guidelines para sa RLE at sa pagbuo ng portal para sa naturang programa. Ito ay katuparan ng isa sa mga pangako ni Aquino noong 2025 elections matapos niyang pakinggan ang hinaing ng nursing students hinggil sa mataas na gasto sa RLE na katumbas ng on-the-job training o OJT at requirement ito para sa mga graduating nursing students. Batay sa guidelines ng CHED, kabilang sa mga covered degree programs ang nursing, medical technology o medical laboratory science, midwifery, nutrition and dietitian o dietetics, occupational therapy, physical therapy, respiratory therapy, radiologic technology, pharmacy, speech language pathology, public health, doctor of dental medicine, doctor of optometry at doctor of veterinary medicine. Para maging kwalipikado, kinakailangan ang Filipino citizen ang aplikante naka-enroll sa CHED recognized allied health program para sa academic year 2026-2027 at kasalukuyang kumukuha ng mga kursong may RLE components. Tatanggapin at ipoproseso ang application at supporting documents sa pamamagitan ng online portal.
2: Malaking bagay ang RLE na yan kasamang ARMA. At naalala ko nung ako'y nagna-nursing noon, magastos talaga kasi andyan yung ano yung pupunta ka sa ibang lugar at wala kang ano yung renta mo dun sa board and lodging, pagkain, transportation, yan yung mga basic pero bukod dyan may mga binabayaran pa. Kaya malaking bagay ho yan, yung 25,000 na yan, one time.
1: At saka sa araw na to, magandang balita yan. Meron tayong good news bago matapos ang weekend, ang linggo.
2: Yan.
1: Bago tayo mag-weekend, may narinig naman tayong maganda. Good morning kay Darius Yarcia ng Santa Arcadia, Cabanatuan City. At Ginoong Gege Punsalan ng Villa Ofelia, Cabanatuan City. Mula sa inyong mga kaibigan na... Yes, nagpapabati ngayong araw na ito. Happy Friday naman at sabi nila, Bikinemen. Ano ba ibig sabihin pag Bikinemen?
2: Parang ano yan ginawang slang na baka naman. Ayan, baka naman.
1: Mag-share ka naman, ganun.
2: Oo, baka naman may mga konti. Ebe, i-share nyo naman. Parang ganun yan.
1: At syempre sa mga sumbalero at sumbalera ng Valdepuente, Cabanatuan City, good morning! At yan po ang kalipunan ng ating mga balita ngayong umagang ito mula sa Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy ang inyong mga paboritong morning programs para sa 101.5 Big Sound FM Cabanatuan. Muli po si David Ryan para sa Big Morning Rush at 1188 DCXOAM. Pag-usapan natin.
2: sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran City Bohol. Babalik ko tayo sa dekada 90 para po sa Big Bang Friday. So 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, Morning Big Sound, kasama po si DJ Rai. At maghahatid po ng saya at musika naman sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City Isabela, sina DJ Piolo at DJ Karen. At si DJ Hazel naman, samahan natin sa Big Breakfast Musika sa 100.5 Big Sound FM Tugigaraw City, Cagayan.
1: Muli po mula sa Kabanatuan City, ako si Arman Galang. Uy, may watawat na ba kayong nakawagayway? Kailangan maayos, may respeto na nakawagayway ang ating watawat. Nag-umpisa kahapon hanggang June 12, ang National Flag Days. Yan. Muli po, kasama natin sa production si Noel Ragasa. Ako po si Arman Galang.
2: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunod at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

0: dance to the beat.
1: The hottest DJ mixing the beats.
2: Non-stop music.
3: Big Sound. Big Sound FM.
4: Big Sound FM.
5: Magandang umaga. Ang oras ay 7:30. Ang time check ay hatid sa inyo ng Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra.

0: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit!
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
4: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
0: Big Bang Friday.
5: Keeping it real, son.
6: That's right.
5: The shining star. My shining star, girl.